0: kana kirundi munywanyi ku mulonga lo.
1: Hello,
0: mwaramutse neza.
1: Karekya,
0: turiko turayaganane.
1: Nakyambare ku bayidi.
0: Yego, amakuru yawe jamare.
1: Kawanisa,
0: igitondo shiza kurinda.
1: Wewe bari murongo kuri mujango wa.
0: Murakoze cyane.
1: Mujango w'ubuzima bw'igitondo n'amasiyana ya kwa kuri MVP. Mhm. Wewe dukira ngamwa amukibara ku gitondo cyo. Atira bila ngari.
0: Mhm.
1: Atani wari dukana ujani.
0: Mhm.
1: Bala na yakira.
0: Yego.
1: Amagene ngari amukipugure amuyitya nabana nasha nare mukipugure atabuye ngaba gitondo cyo.
0: Mhm.
1: Wewe sapere ku muwe. Wewe kile ni ngamu kitu amuyitin. Wewe kaduka muyitin, bale cyo muyitin. Na awamu tera ngari magamba ni wewe dela gitondo cyo. Mukimune nabona ngabo handa tikitete ti amangere namwe gachakra temus gachabra tikitete ti urukome nabona bahanga ngalame kurugwe muwa premana tega kurugwe tega ha tange atala kutara tenu kasi kurugwe tikitete ti kunyi nabona ngana yekito naikro kiga tikitete ti mukadi nabona tikitete mukadi anu kanisi mukadi nane nawo kanisi tikitete ti ludre Mwende tete tanya mufaitia kuzwa mukibara pitete tis Ama wangwanyi beti ya beni mkipia kani mesela mbitete tis Kani ni mbo?
0: Ego jamari
1: Kanyaga poli poli
0: Sawa sawa Witwa Budira Mumugoyi Gwibaga Gwitondo shida kuri je nyine Claude ndagushimiye cyane ugashubona Nobera na Briana Kwizera na Evrene nga mugaseke buye Janet Buhoro Grace mu numujyango wiwe Maso na Sankara na Chantal mu kivogero nduwayo na Audrey na Anik eka bakuze kizina rya Budira bose karimbo hazoza kimwe kimene zere kuri kurakoma itwa Elias Matani Mahanga ramutse umudame we n'abana biwe na mama wiwe na bunuya na wana muhoza misigaro muhogo shiza Manuel Rwandika niyo nzima mwarabu abavukanya barunda abagwaya abapfunzwa abakunzi n'abansi indongozi n'abamenyesha makuru bose ba radio ndo nikwitire ngo bagire igitondo cyiza ni Odifax munyabiraba ngo wambe nje nyene n'umukunzi wawe n'abana bawe n'umwe n'umuvaburaya Jamari na Nkuru na Ani Arvera na Chantal wa mbere ni wa kabiri ngwe kabose akarimbazo za kimeye kimeye uri kura ko Cedric Kurubaho ngo gatondo keza akifuriza gatondo keza kuri Sheri wiwe gahimba Emeline Kwizera Divine ba Chantal Mijendo kwari babiri bera Mijenda Francine byankando ndari mukiki akarimbazo za kimeye kimwe nizere ko muhejeje kukumva Kadere ubu na tugabe abatangwe kubona inyishu abo Yesu nubunagomagirira neza namwe mwananye mwirira umunyenga witwa Noele mukigina ngo nawe yifurije igitondo cyiza Claude Richard aho kuwa Sion na Serge Mungagara nabo muvukana n'ababyeyi bawe bose mwagire ibihe byiza Makado n'umudandaza kugwa inkono ari muri Minga Kayove igitondo cyiza ku muryango wawe n'aba Bono wabu wachiza bu yumus, genda njiza radio ni nikitire mutama Bono wangwa donavine vigora bagabo Arsine Shomozi Alphonse Lazaro vigora bagabo Misigaro Buhanza busiko Yohani Nyangurube Saimana Ikayero Renault Minga Kayove Ekangona wagenzi muri kumenga wa kisoko kugwingona bose ngo bandanye bitagatira witwa Alphonse Vumwe ngwinda musokuri mushakashatsi utaganzwa Desire na wamufundi mufundi ndimo uno yanwari nuwiwe Helena Chegivara nga mukayogoro kama kamba ngo bose bagire igitondo cyiza witwa Didier kukamu atasha papa wiwe na mama wiwe ata watangi na bugera gashabo na Olivier na Remy na muramawe na Sheri wawe na sobu kuna nyoko bukwe na Frenga okukamu na Charity na Jire biyibereye mu rumonge na Ira ngo abakoze ku izina rya Didier bose ngo bagire igitondo ciza reka na kimu nyonyi ku mungu wa telefone alo
1: amaro neza
0: cyane rakeje neza tu ya ganane
1: yo ora kuna na Claude mu ndaba akemeye ngai kihanga
0: igitondo ciza kuri nde bona Claude
1: igitondo ciza pe bene Claude Simbriman
0: urakoze cyane
1: yega ni frite igitondo ciza o muri kumenda ngo
0: kubisi yo kofi uri cyere
1: bino na cyane cyane muri rusangire kamere amenye sama ku tundi kitire ndagukoreje igitondo ciza Leza ni kuise ikitono chuka o wazi kisina jawa kenya nga ame ni jihanga na uriki nga jihanga na wasati nga jihanga damba mwriki wati ya kabiri ikitono chuka kuri kwa soko mwriki wati wana ana mwriki wetruwa na vrodiana mwriki wetruwa leka mwriki wana nga wama kifogi wala ikitono chuka so na nga wama mwomize kumwira ikitono chuka leza mwone sana na ila mwone pera nga wama ijena mwone uwika edisa nga wama ijena sina kula kila nopati nga wama nga
0: katugushimire shana igihanga mwana mwgiri bihevziza na ame witwa Dieudonne bamuziki izina rya number 1 nawe ati abakunzi bose ba radio ndo kitire babandanye bagira igitondo ciza baramuzi ku izina rya Avit bamuziki izina rya Rome Grae Gro alias Gemera Mivumo hari intobo ni muri gomvyi mugere yaguse ngo igitondo ciza kubamenyesha makuru ba radio ndo kitire n'abanywanyi ba radio ndo kitire kabiri witwa Damiano na Mbogambi na Koshora na Beatrice na Landry na Bonner na Bia na Bella Evnise aho ngo ni wawe Aloys Bosco Matias Elize na Mvubu na Posi na Muhango na Kirona na Bosco na Donasi ngo bose bagire igitondo cyiza alo alo alo alo
1: alo
0: mwaramutse neza
1: Asa kurashima kwe mbuchu nani
0: Ni mwole bini vimeze neza chane, tuliko tu ya ganande
1: Ewe kwa seri mwara mjimo chambu mwara wa agoshe
0: Evarise
1: Yuku mwemeze neza
0: Nukulibi na taru mnoni
1: Ye mwere kambi yuku mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze
0: Turagushimie chane
1: Nikashimbe na jamar mwemeze takoni mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze mwemeze Dekatun ite ndambone mubaye hari ubusere sho muri mafungamo baramje sho mbona buhanza o mu kinini sho mbona warandira mu byabuzo. Ihangira mu mugenda habone ku ite na basha ni uye. Ukari kata ku sana sho dira tikrendo chi. Dekaje mu ni muhungu ntashi nda kumuhigira ati kitono cyo sho mbona uye nda yagize ngamo baran.
0: Yego.
1: Dekaje mbone uye ko nda hari igihanga ati kitono chi. Ekatin genda nga uyu mukigodo shimbona au uyu sa nta chimana dranga ku mustara shimbona uyu uyu bikora batabari ya aye amutumi uyu Ekam shimbona chombo kinga ku gatoni shimbona uyu yiko akora mu telefone ga mu kanje tindo si Tengi na muya mu kanda habone siriro n'uyu uyu ngari to ga mu marambo shimbona uyu mu sibana ga ku kubura shimbona uyu kura hambo uyu mu kino Ekam kumaka mu kanda nda habone siriro mu iko na na ha indirimbo Ari cyo kana cyo
0: sawa sawa

0: Kana kirundi munywanye nyuma ya Toma mwikora. Alo. Mwaramutse neza.
1: Mwaramutse musaza.
0: Bakeye tuyiko tuyaganane.
1: Kariku Desire ku Kamujumari.
0: Amakuru yawe Desire.
1: Na mahoro kwe.
0: Urivyo rumeze neza.
1: Asa na mahoro na mahoro kwe yuzu.
0: Sawa. Igitondo cyiza kurinde.
1: Umayi murungu.
0: Urakoze cyane.
1: Kamera n'umugenzi wanjye ndetse na jambye. Kamera na Didier Kamujumari. Kambona aregi mwita kresi ni wirambi.
0: Yego.
1: Kambona kani chumba nga kambona ni mchumba. Kambona na ayo kijiri yoshi nyewe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kambona kia hapo kukiruwa kwenye mkido. Kambona wakami nga haa kumika.
0: Yego.
1: Hila kiri yukira niwa kina tijima nga haa na nuzi na tijima nga haa mumu. Hila kina sumbreza nga haa kukama jumai. Kambona washi kanjibi wa henga mienga hiru kumirani ya tini wirambi na kambona na tiyana mwote tini wirambi. Ira kena nda isi nga mshikani nile aringa hamu kusonge sini wirambi. Iba hena ishari bukuri nga hamu kinongo sini wirambi le imana nandi. Iba ki evrine kiweze sandrine kivuwezi wa kukivizi. Iba ki rojike muru chamo iba ki desi nga haaye muru pinahinga miye muri kinyat imana nandi. Iba ki ye nga vanzi vose kizi nga jakari kubu desi nga iba ki na wamu sama waki kisigenza mwayangwani mugenzi iwe herina sini wirambi. Ntibagiye nyahwehwe, ntibagiye n'uyu uye Rodrigue nyene ntibagiye n'uyu uye Mujuku. Musaza karirimbo.
0: Yego.
1: Bwo kwa famikazi uzubaho na jewe nzubaho musaza.
0: Ugira igitondo shiza.
1: Bimugira amahoro.

0: kanakira umunywanyi ku murongo wa telefone. Alo.
1: Alo Claude.
0: Baramutse neza.
1: Amahoro.
0: Bwakeye bwakeye. Tuyaga nandi.
1: Yohani Nyanguru.
0: Yohani Nyanguru. Amakuru yawe Yoha.
1: Sawa Nikuru.
0: Sawa sawa. Igitondo cyiza kuri nde.
1: Yoha Claude n'umuryango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Mama, igitondo cyiza kuba ku mukomezi wanjye ari ngaha muhira. Babana banjye bose. Kule chiga kuri niga rufuzi guye. Mama kato ngaho kumbinga. Kule chiga kuri izandi si ngaho kumigenzeru. Na nyo vika nje agibina ringa hivi sindi. Kule chiga kuri rufuzi guye. Dhani mani mwene. Dhani ube na nasandi si ngaho kumigenzeru na nabiyo mpuruti. Ndibona cyiza kuri nibe ahigiharu. Ya karirimbo.
0: Sa.
1: Ndaye kanuke kazi wani.
0: Sawa sawa.
1: Urakoze.
0: Nuko nuko Yohani.

0: kana kirundi munywanyi allo
1: naramuje mwe nari nibagiye nje sankara ngaruse ku murongo
0: yego
1: nari nibagiye garasi n'umutama wuwe nabiri si wiwe na faranke wiwe
0: yego
1: watamu watambona na yegare turi kumwe ngaha we na regis na pieri ndagira kigitondo

niryo jambo ry'Imana. Imfungurwa yiwe niryo jambo ry'Imana, niyo ngaburo yiwe ya misi yose. Ngo nta kindi cyoza kiruta iryo jambo ry'Imana. Kumbura wowe urashobora kuvuga uti nta kindi cyoza kindutira amafaranga, ariko Pastor Claudine na Karen bati oya, ati kindi cyambere ni jambo ry'Imana. Ati ni jambo ry'Imana. Noko rero karemba nange ndabayagira ya mfungurwa yangaburo ibereye ikibondo. Yangaburo ibereye ikibondo hariyo cyo bita akavuna nzara kumuhingamo. Uyo mwana rero cumuha amazi y'ivyamwa cyange igicumbe cyabyo n'igikombe cy'amata. Umwana umuha ibyo bintu usanga biba ari ibintu by'amateka. Hariho n'icibo cy'umwana kibandanya kiba kinini uko akura. Uko akura hajya uguma wongera ko amaze gukwiza imyaka ibiri afungura imfungurwa z'abakuze. Aca afungura imfungurwa z'abakuze mu cibo ciwe, ariko rero bakamurariza bakanamwiririza. Nico gituma uri umuvyeyi ufise umwana kizira yuko ugaburuka cuheza oya no kurariza umwana. Wane bize nta kurya ngo cumara, urabikira Imana. Benshi babagona kubikira Imana, kandi nkuko aho hambere ahise tugiye muri kahise, aho hambere ahise cyarazira yuko umuntu aryama mu nzu ata amazi ari mu nzu. Bavuga bati no gushira amazi mu nzu Imana niyaza ironka amazi inwa. Niko bavuga. Urumva rero niyo watetse kirazira yuko uteka byose ngo muce murya byose isafuriya isigare igaragara. Ni kurariza umwana ukarariza n'Imana. Imana ihaciye ikumviriza ukuntu watetse. Iryo jambo muraryumva? Hariho rero hariho kumumenyereza imfungurwa z'abakuze rimwe ku munsi ziteguwe ukwazo. Izo mfungurwa ziba zigizwe n'igicumbe cyoroshye cy'ibiharage n'ibiraya canke n'ibijumbu canke n'ibitoke canke n'amateke harimo imboga. Iyo tuvuze imboga si zimwe zo muri Tanganyika, ni zimwe barima. Aha twavuga umukubi irengarenge muce mubona ibintu nk'ibyo nizo mboga. Ku bantu benshi bo ku nkengero y'ikiyaga cya Tanganyika bumvise imboga baca bumva zimwe zo muri Tanganyika. Siga ni ifi, none mubizi. Hariho ifu y'indagara canke ifu y'ibiyoba canke inyama canke amagi n'amavuta mu cibo ciwe. Ibyo bintu nivyobura. Hamara babwira kuva ku mwaka gushika ku myaka ibiri. Babimeze gute?

Uyo mugabo rero Pepe kare bamutazira Elefa di Congo kumudeho warumba ngo yari bitumwa ko ngo yari bitumwa ko bakaba baramutazira iyo mudiho sukus agaciro karumba

0: hala wa ile uwa mosole. Mosole umwe yari itegereja wana wandi wasole baramba ikilato chiza, baramba ipataru chiza, bagenda mukabari wakafati chupa kasubi ilirindi, huwa wandi baka wana wafisa makinga, mamoto, ekani imoto kambele bamwe ya kawona ti, hanyi matangwa leo kuyo mvira iwa zati, aliyo mvira ti, nikuki abandi batunze, urundi kwa lukarutunze, jaya kawani, nanzo ndu imu kwa lukankawani kenye, ati jengila ndonde liyomana bama batubgira, nzoze kuyibaza, nzoze kuyibaza gituma jena anza nhotunga nkabandi. Mwana uwa soleri na mula laha kulukara genda. Afati njirijana mubuha, agiye yageze munza hwana nifisi, nifisi la mubaza, nguva kukajaye. Kandi nifisi yari gili mukarire, achatangwa kuyibgi atewe, jewe ngie kubaza imana. Igituma abandi urundi kwa lukarutunze, nanzo kabali jengenye jengene, tingie kuyibaza ichwa yavi kuyeko, kugia jengene, ndiche inyene. Agendale, nyaya mfisisi la mwitegeza. Nanzu wa chumbaliza, yomanu kie kubaza. Ula chumbaliza, igituma jewe, ngie kuyibi nama, bachaba anjirukako. Hali kibindi biko huko bitzirie, ndia gila ikibie lukako. Mbaliza ichwa nanzo ya mpoye. Atile lukapa ulazo, hitulamba lila ingeni mana ya kubali. Atiye ageze imbere asangaho ibiti biri bimwe bitotahaye bona harimo igiti kitatotahaye amababi yacyo yagomba guhunguka yose kiramubaza ki be wa musore we fa kukaje ati je ngiye kubaza imana igituma abandi ba urundi kwaruka rutunze nanze sintunge ati ndayibaze cyo yampoye ati nanze wacumbariza ati igituma ibindi biti bitotahaye ati ibindi biti bitotahaye bikagire kila mababi meza nanze nayumiriwe atumbarize cy'Imana yampoye ati yego wa muhungu usore akakoza ko yigiwe imbere ashikandi harakabandi ahasanga inkumi yabutse umugabo ifise irikirarimisha abakozi hano hikiyaya nabandi bungere baragiye amashyo yiwe yankumira mu bazati wa musoro yehe ati cewe ngiye kubaza imana igituma abandi ba ntubatunze nanze nkabari cye nyene nkenye ati cye yampoye ngo nanze bacumbariza ngo igituma abandi bakobwa baronsa bakabo ngo nanze ngo ikampitunga ngo hera aba yarampaye abakozi yarampaye abungere yarampaye inka yarampaye imirima n'ibindi atari kikanye mu mugabo ati cyibaza ati cye yampoye agenda urumva ahanye n'ibintu bitatu ubwambere mfyisi kwa kabiri giti kwa gatatu umwigeme bo agenda ashika aho yamaniri ashitse ayikana ati mana y'i Burundi igituma abandi bose batunze je akabari je na kenye nyene wamboyiki ati yo tigenda we witunga jawe tiririmbe muzo hwane imbere yo ati rero hariho kindi cyantumye ati hariho umwigeme yantumye gombega ko wamuhaye inka ukamuhaye abakozi ukamuhaye imirima n'ibintu byose ukamuha ati kamwe mu mugabo ati wamuhoye ati ujyahaye uramubwira ati tugahwana n'umusore turacyuke cyatsobari kwawo ati umbabare hariho nikindi n'abandi bantu yari igiti cyantumye ati mbega kwibindi biti byatotahaye tinacyo cyagumye cyumiriwe tindi kubereke tikiya gitura kibwira aturaraba ufise amaboko ati yimbe musi yawe ti hari ubutare ti kuko timize yabuza ishore kuri kujya butare tindi babukura yo ti uzocuronka ushore limitsi ti yego ntabantu ntunge ti yambaye mvuko wanyuma nawe ifisi nawe yantumye ati mbega ko iza kurya intama z'abandi ati hanyuma ati nduru zikavuga ati yo wayihoye iki ati jya ifisi turayibarira tukahwana n'ikicucu turakirya wa mugabo rero aratsa atsati ebe kukanda achahwana na wa mukobwa ati mbarira ati imana ya mwabona ate kumejewe nubwo ntayibonye amaso mu yati yambari yakubariye ngwe ati je yambariye nya ati jewe titunga cyanze ngo ni ingende riri mu maboko yanze ngo tuzohwanira imbere iyo ah ngo muzohware ati cunyi cyane arero ati bivyo se mfise ati bivyo se mfise zonka na babakoze se we ndutsotswa twaba ikoresha ngaho nyene kula ngo yambari itunga cyanze konzo rironka imbere iyo ngwekayengo siwewe yawe ngoyandi wa mukonga cha mukwa ti kumangani wewe wa muhungara mwakira ti itunga chanzo imana ambari kuri mbiri ati kienda wa mkoka sikaraho ashikira cha giti ashikira cha giti kila mwaza ti wewe yakubali yengu ikiti ambari ye imana abuze kutu musi yao we wanata hechu yu utari kando utari buku kwa mafaranga menshi tinonele uolonga uugu kuulayo wocha uolonga ushorele mizi ukatotara njimi ndiviti cha giti ti none wena hama ukufise ingole rupkimbo mkule ateka ye imana ya mge kuitunga chanzo lili mbiri yo tuzo uolele cha giti kila mwingi kati mkimbe Kimbe, ukubukule, ubushoro, longa mafarangu, longa itungu. Wa musore, changiti kila mwitegereza, kila zonzo mutwe, aragenda. Ashikira rero ya mfisi. Ashikira ya mfisi, yasanga ya mutegeye, iramubaza ati. Wewe, bakubariye ngo iki. Tije ibyo nje yambariye, yambariye ku itunga ryanje riri imbere iyo ati nanje wa mubari yivye nakutumye teko ngo wewe rero gwizo ntamaza abandi wirigura rya bagukoma kwindu kukazohwana n'ikicucura kirya iki mutamira wese itarukira kuri wa musore ikiramo rya acahwera gucyo cyatunga tarishikiye sice no hahera
1: urakoze cyane mutama urakoze cyane kuri uwo mugani umugani urimo impanuro nyinshi nyinshi cyane gose bikatumira amategato yama duce tugaruka ku mpanuro dusanga muri uwo mugani
0: Good job.

Nuko rero rekana bamenyeshe yuko umurongo wa telefone twamaze kuba tugurura. Muraza kutwandikira canke mutwakure ku numero 68 607 786. Nuko numero 72 344 106. Muhinga bw'ivyuma ni Koffi Olivier Rubere Ntwari niwe atuma aya majwi abashikira ngahi wanyu atankomanzi nime. Turi mu kiganiro ijoro ryiza, ni n'ikiganiro turi kumwe n'umutumire sijya mbere kandi si n'irya kabiri. Mbere musanzwemo namumenyereye gusa nuko hari haize ibihe bitari bike tutamakira muri studio za radio ni rikitire, ariko ngira ngo yayumvise akamwo kuko ngira ngo guhera ku ndwi zacu tudashobora kuzoba turi ko kumvikana turi nga anye muri studio yarasanzwe ashikirizamo ibyumviro ndetse n'ibigano bitandukanye.

0: Reka tupe kwa Leonard kwa kile umunyanyi kumurongo. Alo.
1: Wija kroti.
0: Ndakwa mirone za tu ya ganando.
1: Mwire chani haru fosu ifumu.
0: Ahifumwe mwiri wimore nga honye munara ya buhumuza.
1: Mwkinyina mwosele kwa fiki hugu nukuri moro
0: yeti. Ego chane gose. Ramutsa mivuba niwe tulikume mulisi yu za radio ndo nikiti.
1: Metre mivuba na mahoro.
2: Na mahoro gose. Ramutsa metre Olivier Ruberi. Nkwa rari mulisi. Ibi nhari mwo numusura sane. Hako ndachone.
1: Ndamula mwkijene mbanyo kwa changa ambona.
2: Hari mwa arahanu.
0: Arakumba ni wali karatuma mbele na mazuko wa shikira iwanyi.
2: Arikuma shini
1: sinzi. Atamawa imana na wane na we.
2: Arakumba, arikuwa arakumba.
1: Abushati wa saba.
2: Ego.
1: Na soba senkere abri nfazirini nangu wane kwe.
0: Umba mwe mugira mutahubwo insamirizini bibandanya n'ubundi itera intambye itera ije imbere nikore n'amasaha 80 kuri 28
1: nazo bakimwe ndimo bishaka cyabantu
2: wayumvise
0: babyumvise kumbe ababijijwe ngira ngo ibyo muri ko murashikiriza ni byiza natwe turabikenguruka ariko habasigye yuko gusa ababijijwe nabo babona ko bibereye bakabyiga bakabishishoza hanyuma bagaheza bakabahereza inyishu ibereye
2: none burya mu burya mu burya

0: twakiri wundi munyanyi ku murongo. Allo
1: allo Sankrose,
0: wi tiyaganande
1: umeze neza ko yadindu ndikitsiye
0: nukuri ibintu nireza cyane ijana kwijana
1: yabo ageza mu kanyosa n'iyeri
0: inde
1: yeri ngamu kanyosa
0: yego amakuru yawe tiyeri
1: asa na mahoro kabisa ariko numvise ko yadindu ndikitsiye gomba kuyimuka.
0: Oya ntigomba
1: eh
0: mu bisanzwe guhera ku munsi wa mbere hariho nitangazo riguma ribibamenyesha ibiganiro bizohagarara gushika ku munsi wa gatatu uko nokuri nokubimenya sukubango ngo tugomba biri officiel
1: bo umuga ko wakanire ngo mu gatatu turashobora kumbiriza ibiganiro biriko birasakusamiriza
0: neza cyane ijana kwijana atakibazo na kimwe kizoba kirimwo.
1: Dawa nanze kwa Mungu nkeneye ko tuzinjana namwe kabisa mu fete ari injoro.
0: Kandi si ukuvuga ngo nukugiye guhindura aho ikorera imirongo ya telefone amamegahertz mukurikirana ko ibiganiro byose bizoguma ari normale ibintu kujya nyine mwari mubimenyereye mugabo na ikibanza izo bihinduye aho yahora isamirana iri izo hindura ikibanza gusa mugabo ibiganiro byose haba ku mirongo musanze mukurikiranira ko amakuru za internet imbuga ngurukana bumenyi za radio ndundi kitire ama telefone byose ni kujya nyene musanze bimenyere nta kintu kimwe kizohinduka. Sawa tugushimire cyane.
1: Sawa reka mbone umutama umutumire ngaho mibo batibandanye bitagatira.
2: Heko ndiko ndakumva.
1: Sawa reka se mbone umutama wa mutama wacu mwayanywa na Helena wiwe. Kalirimbo.
0: Sawa.
1: Kazabroni.
0: Kazabroni sweet ndabizi ko ari kukunda wewe.
1: Yo na kare sale.

0: turabandanya n'ubutumwa bw'abanywanyi bacu ati bwana Claude nabuze umurongo natwe ati abanywanyi turi kumwe gatanu kuri gatanu ni Olivier Ziatike asante sana bwana Olivier witwa Ndayiragije Gerard ngaho nyemukabona nawe we yashawuronka ngo ijoro giza kumufasha we Nizigimana Claudine abana biwe bose ngo ijoro giza kuri baramuwe bose bari ngaho nyibutenzi n'abavukana bose Claver ngaho nyene mu Kinindo ngo bagire ijoro giza. Allo allo allo allo
1: allo twakore
0: miriwe neza tuyaganande
1: iyo neza cyane
0: ni mpore
1: ego ni mpore twakire
0: tuyaganande
1: ani mukininda mukininda ngaho cyo yaguhanda
0: yego kwande yego ijoro giza kuri nde Clever
1: yagiza kuyenye na jakore ndaka ndamukita mituba ngaho ene arabye meherukana kera cyane
2: sha naho mpinduka karaveze sinda kwibagira uzubatse gose
1: ariko kabisa twaherukana kera ndakuzangira muri miriwa
2: na mana akumvise ariko urahinduka ariko Claude ni waduhuza nawe
1: Ya byose ninduka ndi wawo ndi nyene kabisa
2: komera ariko ndi ngaho hafi yawe ariko n'ubu ndi ngaho haruguru
1: ego
2: nanje nari kwifurize bwana Caravelle
1: kamene wa mutama mwana wa nahere nawe
2: hapo ni ndamukiriza Caravelle ndamukiriza bunwa ya ngwari ti timipfa ntiya kwibagi
1: Ndata wenwanwa na nawe andanya yitagatira cyantare ngaho mu kibodo ngashamare ngaho kumubira cyane n'itagatira ngaho bishanga mu kene Abona peranga ni ndare kamene krote ngaho giha ari kamene wa kene ari kamene abo hande ngaho ari yandi cyane nawe yitagatira Mune ko muniko ngaho kirire na bose ngaho kirire na igora bagara bagara mu kimbe tugere giga niba kiye Ego na yo nagwe ukakera kabisa nicyo kimwe ndanze no kwita.
2: Ati ndundi kitire ntanze ko.
1: Asha, ashira duta kabisa rakamane. Mene bwena ngaha mukanyosha, zone ngaha mukininda na ipfo, na rakamane nabera ngaha mukanyosha, na dine ngaha mukanyosha. Ego kabisa mu ufaje abakunzi bose ndundi kitire ni bagi ananga muri twetru ati yandaga mitakati. Hani mindirimbo.
2: Ariko rakumva
1: ndimba
2: kuri ndimba kwa sema ariko mashini mbona umenga ariko rakumva
1: eh ndimba kwa sema ndimba mashini amaje no ngari imusa ari bintu bimekene za cyane
0: sawa
2: hama buhan mutama buhanze
1: eh Caravelle
2: erega eh Caravelle erega sinda bagira gusa bakunze mpera mu bindi mwana wa mama
1: Ego byo Gerard nga mukabo ndatibandanya witagati
2: bariko barakumva cyane jana kwizana
1: sawa
2: Kofi rubeni ntwaru mengo mengo kwakora ibikori nka nokuri

0: witwa Eric Mukike mu rukina ngo ijoro giza kuri papa na mama Denise bawe Isaïe Félix Angélique Daniel Sylvain Etienne mu mudanda za windagara nariya wiwe na Kiramvu na Posiano burakuvye na bucumi bose bagira ijoro giza Inosa ari kumusaga ngo ijoro giza ku mudamu wiwe Niera Maria n'abana Venice Keira na Arentia baringa onyi bugendana ku mutoyi mu kivuvu ngo natwe bwenyene turi kundu nikite tugira ijoro giza. Allo allo.
1: Hello.
0: Salama.
1: Wamuta.
0: Umeze neza tuyaga nande.
1: Manibi mukinogono.
0: Manibi mukinogono.
1: Yego.
0: Salama Manibi.
1: Niko nukuri kila siri mamika.
0: Nukuri dona vina la kome inga umu kinogono Manibi.
1: Gacha, nukura ki madona kina na wangina na mungi se mubutumna.
0: Misigaro murubu garadeya.
1: Gacha, na asha ra wangina na muo na radeya.
0: Bamga arabu haji kiange ba mezene za nyakararo.
1: Gacha, wala si ni maana mta.
0: Inchora giza kuri nde Manibi.
1: Wewa mai mungu mungu mungu
0: mungu mungu mungu
1: Grado rabini mwana.
0: Ego.
1: Ya kumbizi.
0: Ehe.
1: Mwana wabi, simili mwana ngamu kinogoni.
0: Ego.
1: Napiria. Najie rupe, naruka kuna ruheke. Mama bamba, na mamba yikongo. Mwana wabi kwa jabu kilo.
0: Ehe.
1: Wabi isha, uke uke.
0: Jabu kilo.
1: Mwana wabi kwa te uiwe, nguji.
0: Jabu
1: kilo. Ujabu wanda kone nore, nagachanu bukuru na yeri ike watatira wachu. Kipona natasi wachu higi sozi nama kore siri higi sozi chupa churi kumi.
0: Ayo mazini ama nibi ya hapu ya ranchang.
1: Ode. Ama kalini mdo.
0: Saa.
1: Kumukama ni wengi ito ya anje singo sonza.
0: Sawa sawa ndumba kurumu kore zabu shite.
1: Eta kigwa uchukandu ndira mwaka mimbari.
0: Sawa sawa.
1: Eee.
0: Rekarongana nipfuriza ijoro giza Madame Jamali we ni Madame Faustine nga mukanyosha numutambukanyi wawe muri kumwe nibibondo byanyu sino byibagira n'abakunzi banyu bose baba bakagira badukurikira bari ngahe gashoho babananye bagira ijoro giza sino kwibagira Everine mukinindo duna vine ngahe mwaro mubananye mugira